0: gbogbo ẹyin tẹ ba ti wo sinima agbelewo iyalẹkọ kan ba se mo mu awon sinima agbelewo ti koni lẹkọ wa se ti gbọyin leleyi e dakun e gbianju ke lo wo ki gbogbo bimo bimo gbi gbogbo eni ton se wahala lori omo kiti won mo ba ja sasun. Hello the caller.
1: Hello bada kan ni e kurole
0: oruko yin ati bi te tin pe mo mi
1: Mary lati kona dakata
0: se ti wo sinima agbelewo iya
1: part 1 part 2 part 3
0: wow iboni 3 end si mommy
1: end si won lo si court
0: won tun pada si court again
1: won pada si court ba don de court ni ya bere si ni sunkun gba ton ti se pe to ki ya ma wule se pe gba ton omo meji ti na o ma tele baba pe ko fi won sile amo ko bo sa wa sunkun pe gbogbo wahala to n se laye so fe da pasan ni so mo wo de gbogbo beyen na ko to di pe phone mi switch off
0: abo orun gbe yin lo
1: orun gbe mi lo
0: but mommy kile ko teyin ri ko ninu cinema agbelewo yen
1: se rile aye yi ko si nkan to dabi suru lo to obirin jiya lori omo amo to ba wa di pe baba bo se lo o lo wa bi gbogbo e se ma da na ni nipa pe be ti pada wa o ti di dandan ko obirin yen ko ni suru amo ko wa ni suru a se ju gan ti wa fe pa
0: mami wa nigba tokunrin yen de sokunrin yen yowo oja ni
1: ko yowo oja o
0: so yowo eke ebu ni
1: lai lai ko yowo
0: kini tokunrin yen se ma
1: ah ebe na lo nbe
0: imagine
1: ebe lo nbe so ti woman yen gan o ti poju se rawo obirin a se ju wa ma npoju igba ti mo wo film yen mo so fun mo mi pe film yi tori temi gan lo fi se wallahi ni waju olorun atemi I so much enjoy the film but obirin yo ni suru
0: you see thank you god bless you very god bless you ma'am ewo opolopo eyin iya wa le nda mo lowo lowo lasiko ta nso iro yi ke nse laala koko koda bomo mi se nlo sile iwe iya lo mo die ejo re opolopo baba ni o se nkan kan lori re latori whatsapp mi assalamu alaikum eku e ka san eku eto ogbeni alim olayinka lati denmark ari message yin good evening I love this kind of Sunny Ade song nibo nibo le ti gba Sunny Ade ma ki se Sunny Ade o e ka san e ka bo sori eto oga wa triple a anu olorun ko ni fi yin sile lase olodumare latodo ike oluwa makanju ola lati na eba oga wa baba wa ari message yin o hello the kala oruko yin ati bide tin pe se wo cinema agbelewo iya
2: to mo
0: ti wo ama se mo le re download lori
2: YouTube in
0: bembe lori wo sa e ko lo wo se ri gbogbo awa ta je baba e je ka rin daada tori atubo tan wa tori e gbo ba won eyan se nsoro wi pe ni se ni ya so fa won omo wi pe baba won ti ku sadede ni baba yoju nigba baba tun yoju tan ko yowo oja ko yowo eke ibu koda koko fa pan kankan ni se ni bebe wi pe dakun je kin ri awon omo yi ki won ti e mo pe mi ni baba won sugbon ni se ni ya fa ke kori o se ba seyin wa seyin bo ile ejo so di mimo pe eyin omo oya ninu odo oya ninu odo baba emu kan awon mo pada modo baba eleyi tun ka iya la pe laduru wahala laduru ya ti mo je lori yin be ni o jise o jiya looto sugbon ni suru koda agbejoro ya tun so fun ya wi pe iya labi ofin lorilede yi ko sibi kibi ti won ti so di mimo fun yin pe baba o gbodo leto sawon omo re ko sofin ti o so be lai lai ke da ke tun mo jiya mo ke jewe iya ko si ofin ti o so be e fun awon omo yi lori ofe lati ri baba won baba won o si so pe won ko won lo bi kankan hello the caller
2: hello e ka so
0: oruko yin ati bide tin pe ma
2: mommy
0: bi ni lati da wa kin da kata
2: e ba mi soro ma e wo mo film yin mo se wo tan gan se ni pa